Babo kana sigirbi. Haira kago kuna ku ije. Kago hima ka ku chow. Chow si bara magi waka. Yaral wakilio. Wa haw kuna. Umma bay ganda di. Anat kali jamaire wo yada hando. Umma isa ka indi sala

ay kurka bora kanturnya jari fwa ben wallahi nda bunna benga allo murgo benga wo subur wo subur.